τις τελεχοντούκοι κοπερατίβας που αφήτσε έχουν ηλέσχλοι να και και έτσι όχι καπίν κέλσαν οι χαλάν χαλάν τσίνα. Να χαμπαν και όχι τσιρούνα και όπιστσι κακούλ πάλι τσιρού λίκουταν ανακκόν. Ανά είναι και αυσκούς φεδεκοπέρα λίκιοπουτσίκτσι κουλάκ σαλε μουε άλ σαλε ροτσότσι μαλάκ αγιάλα πάρ. Να και στα λιμάν να τα ναούν να πνα πάλι αγχέλ τίκουαν σαλε βέντρου. Μαρέ ακτιοκέστσι σπάνου κυρχόν κακρέ βχάν, μαρέ κουάνκλι τακλάκ, μαρέ να πάλι πάλι τεντώνα και πάνω λαέσλι κακομόν. Li conquista li conjo chi cooperativas o canat na kate kun li nim la sai choles to kere chiru li lo plakutan ha in na kyo chi sa teu ut kon na kabanu rasla na kaban jo chi chiru li ka kwa dios li onal li kamatan na shere na kta ru to kwa kun kamo kap kuchi sa le kyang che ru benin kil rena le bak re kotok ka ush re sera ek chirish li conjo chi Angel malach sil balrish shkunili na kabano sa lihalang halang chi kooperatiwa so kana kulumak kuchi kundi nimla sa ich kulak chukere chiruli loklak kutang kain hingga na kanaw tokbar chuke chi kabinkil malach tokbar chyo chi kulak ishtiab li pukte si bale silal anak kwan kulumak li sa ich olak chukere ut na koi beni akwin na kyo chi bek Li hunhok chi angel li tenebambisa lep en li yokesh chish beresin kil li yokesh chish banun kil li yokesh chish simbal rish sa li hunhok chi cooperativa sa li hunhok chi kalebal sa li halang halang chi tenamit hoka na chisavisa kachol na ku kwan erikin anak kwan trenak toru kakwi chi nalepak Rena takak am li hongko chi esila li hongko chi na le sale kyang kaban rubelah naka kuchik kultikan kilcharu nak yoko chi kulak sale kyang rikil isteng maga malak li sara ek li kaushlak li na le bakti takabano kuchik chiru li kutang anak kwan an rikin isteng maga li na kulak sale kyang sale hongko chi kooperativa sabar kuy na kyoken na baleve li komon li teknikos li na kespan li Ochpening malak Rival Lishperesin ki lichonchon chik angel Erikin laish di Nakesh talimang za lichonchon chik Kooperativa so kanak Anak kwan Honake keretal Yoko chish Beresin ki lichonchik li Kutan hain Yoko chish Beresin ki lichonchik li Po A kapan Naka keretal Naka humpat na nume li Kutan laish Nake nao laish Nake ril Ut na ke il de shakwina kumpak na nomel hunhun chikutan ni honal di shaman di po akwi shbana ku shkati akwi chakru belak yoko chi shbele sinkin di shkwap shak di po hain di na ko taliman kwi churu li ilok lak chiap hain di kamatan di nashke li kakwa dios aban na koi peni na ko ka na kwi di kangel laesh Na hultiko kere anak kwan na ko sera ikchak bayak chirish kubela na tribal li honal hongkong sabar kuin na kapano li kangel malakho kial li honal na kakwak lak matakwak humpo matakwak humshaman matakwak kipo o shipo kaipo kwakipo malak li shkialil li ak na ko taliman kuy anak kwan awan karo si kangel li makumpay makwipay malak na pal li shpayil li kangel Li kwanza leben la ish malach li tentota banu man. Utkokan ish banu kil, malachokan li rilbal. Ish kanaka kwa ish kastit eni na keke ish hochi kabinkil za li hunhok chi kooperativas. Sa eba molam hain hinka humpay ak til li kangel na banu man. Na kanao na na keman li metseo na keman li cholek. Re rilbal rish cholan inkil chi chabil li karuli na shbanu li kooperativas li karuli na shtiki. Aban ma kwa kakwish tiki wan kil tento ban Rilbal chan ru kyo chi shikut Barto kula kandak kwan Aban tento to shke chi ka ushlak Ho kyo ko chi shke bal Ma ho shka kwil kyo chi shik li Honan anang kwan li lok lak po hong ko Ma ho ka nak kwi Rilbal li shbanun ki li hong ko chi ka nang khel Udwi inka Chan ru taka ano renak taka khuntak eti Chan ru taka ano renak taka tuku Kwi anak kwan na shkatawli shkwakshak lipo malah na kyo kochi shberi singkil anak kwan
ak ten torah ten manas kataus teram hun tasandi angeli nashpan li ka cooperativa li nashpan li cooperativa la yin manas la cooperativa la li komon li kyo kashke bala chkol chi rabin kyo chke abshkush khali coopera na kol li kyo chi kulak sa la mwe bal karu li reta li kona ku ina na kol malak chan ru li bal mazakal hokan yo ko chi pek malak tohkwan tarah konak tiji malakot el lakso el jireli kahayalyom tohbarto kulap marit kakit ko ti hachkwan ko aban lish hikli lo plakcha pahin at sinumeza lish ti hach yo ko chi atinak tilish na shkwak shak lipo yo ko chi shperi sinkila na kwan kutkwito kaushlak malak takakil nak mahi na ko kulak sa shkito pil Alisi kasi lak kabano malak tohwan narak malak toho ti hach yo kochish beresin kil tutkito atinak chirish ki hach li kasi lak yochi pek narak nashkena anak kwan toho rak kwakit po li shtik lakik li lo plak chabhain na ko taliman kuya anak kwan apan makwaho kan Kalau aku itu ikut besi je kuha ini malah kalau itu ikut besi je kulat lima kak kuah bis dia aku sepele kobera nak cangcang tak kuih kuang kuih poli kak as kau tu sah kawan nak aku sus kanam anak kuan kuih toho sah si tok nish kali lik angel kuang kau nak kuat limang kotak joko cihati nak ciri nak joko cih berzin kilis kuak syakli pori lilo lah siap kain nara nas kianak Inka akun nakik, inka akun takit, yoko jishik likin shmanungin lik angel hongkong, ut zikin li hona li at kyo chinomek. Kaud nak nakkwang li serak iksirish, ut mareru belahak nakaban o chakaban, halang-halang li rilopal li kaushlak, halang-halang li rilopal li nalipak, malah halang-halang li shtaw balgo. Anakkwang, tento rilpal chang rakhun at takakun takiti. Aman mo ko joko tak wish ke ban nako kan. Mare kwan aksonume. Mare kwan kontak e joko di sikri kin di skali skangel di kooperativa li tento aks kabano. Utri kin li honan di aksonume akwi. Aman mare kwan skana. Mare kwan na palsik tarak tento takapano, na bali komon tarak, na bali metseo, tarin din na takachap si bali si usli na lebakwaye. Mareho, kunak li etali, zikin li alinak, malaki anilak, o na kikila esh, malako chanru, na eljeru, malako chanak kiru tetaw, na kikere talaranak, kunakik na ke eljish kunileb li komon, makuan hunsien, makuan opsien, makuan humili, komon natakon. Aban, nak-nake kulak, karo na kulman. Mataka kauslanak, o nakse elho, kaan kuchik nakte kulak. Inka, kaunak na kulman haan sa shkawanak, halang-halang li shkawre singkil, li komon hunhuk li na akon chisa li na lebakwaye. Laiste kere tal, mare kwan kesh nakish. Akon mare kwang kesh na kesh oken, malak kwang kesh na kulak cherur li shpanunki li nalepkain kyoko kuchi shkebal ho etalila na kwan li alinak malak anilak o kyoko chi shkebal. Mare kwan na kesh kawresiri beb kulak kulak. Mare kwan akanak kwi na kesh banum li ropisa ebko na keman. Aban kwan komon mare hun sut, mare kwi sut sa li humpona elbayak shkyupa li rok, shkyupa li shkushaka li. Ut nashpano sa shkawana naras rek asinkil bayak lishtimel ko kyo kochi shkiewan. Inka na shkawoshlana ta anta ta elchi ube khanta ta kulak shbenkwa. Malak anta kulak sa shka malak rosh lina akhek. Inka na kwan kawoshlak chirisha in hokanak makana akmankre bakyana masa shki masa shrakik. Li shkalil komon na kulak li Oya nam kha an li shtakon sa li nalet kha kwayem. Aban li nakesh anu tsakal li an nakchi us malak ta an li shkakhelek naru takake. Kuy inka te kulak chi ubek
wing at the collapse scamana hosh naher manena chako jiruwe mana nake chako hanep sashkawana pinkaje stau hun li khayalu mana hanep shisi bare bev sho ken she tapon rena te el chube utu ana lebra ina na kwanchan rafuna takasu usicha sali angeli nashwandi cooperativa Chanda ru natla atla holominel ta chapcho a kuemala Chanda ru natats ilrish usta junta etirikin y oken le daban más a los conchi cooperativos. En cada concha está igual ru, caut, tashkawana, mareko kanli oken na kuang salika molam salika cooperativa. Awan kalu tak tahu ciri syain. Tekan lizera ikan nak kuan di joko jisul di kaki zalekia mak sakal rikinaan di joko cirak bingkilan nak kuan lah ini nau nak inka. Kau cuma nak jan sakal ru nak tak tahu ru nak analep ha in. Marena kulman zali hukum di kooperatifas. Utkui nak kulman jan ru nak nak kos cah kima lah jan ru nak nak kos tengah. Sali hongkong chi cooperativas dentora takakyal ka e rezil al rezipal chanronak chi pahonilora tongkulak chi ubeh sa juntak etilal sa komunil shmanak li angela kwaye makwari hun makwari kwi makwari oshik mare taka kejo eta lila kuli batong polotok baran kui hun li chud kuli kas ustekok inga taka kena kun inga taka kena kui bakui shetekok utwi je elji ubech inga taka kena kun inga taka kena kui bakui she elji ubech kui hun revi komun Stauli pal tilkish, mahelo, kuing aus palish, kangeli para kwanten to tapal tenebambin sa shmer, shaki, chishunili chut.

kuata kuinha bar kuangkat. An honi mal nakatokla na afa slalpor slalcia sabar ki kuan la kuchot sabar ki kuan la kuakuim sabar ki kuan kebla ketom sabar ki nakat kula kaxi sabar ki nakat kula kaxa. Odmare inkan na alas ajon shkebalish lo almalak rosh lo inkil lina lebakoye. Nukiana numechi hoka an. Aban nakake anakuan. Kuala ke hotoku timanu rekwaye kia sashkawana kshinya shtakla uta kiana chavuta el ilakbi ilak chicha ila shka komon nakkwi takas shwanu kikun shkun takletin kil lik angel likomonil likindi na lefunghun kakek likindi alinaku likindi batong olosok inkarak takake lieta lil ko eblina ke alinak aban taka kakwe shiolo bangila kwa yenga joko chish mahe kwa nkile bliko mon hain inka joko chish atina chinka us chirishe shmanak kwal chabil kwal lokli za kongli na keshbanu aban ho etalil to okin ututok ahelak rak ho hunchut bliko mon dinake batsum bolos ok Renak, aran takajian kape. Mari kon lat nak kuil nak. Eskul kunak likas. Nak eskerim saatinut. Cancan tegi makas ulmanut nak eskes folem. Aman nak esnau karuterak. Sengkuas kun tak etingkil. Nicut cikun ut cirisikan. Nak tes kejikun tes kejikun. Renak anet elciube. A andras li chut a andras li etalil li taqax kwan sa li konjun chi cooperativas a andras li etalil li taqaso usisa shpen li angel chirish kape li angel chirish li siv ut konjik chi komon ut chandu akwa ye malak chandu tapatauru nak Takat kere talak. Kyochi usak, nakyochi chabilok, nakyochi tamkli, kuchi ning, utin katak ohlak le kacholaran. Benakwan, sakye nak usho el, malak usto el chiruli loklah chab hain, malak usho el chiruli loklah chab el, malak takak awslan at inkakwan usho el jak jiru chab hain, jiru chab hain anakwan dinakota limangkwe, takatel ka eh, Renak taka ash di parkuas kabano sa kichap sume. Utaka chabi lo brasilik angel. Uto ilok chiku, to ilok chitsul. O liheta lila kwili at yung kochak. Kus palerikin, chirish li pek. Uli pek han li kakayal yung. Ni pek han li kamat han li nakasik han li taak kulat kwi. Aman, Arin kuchik na kahuntak eti li etalil haan li akshka. Kotsak erikin na si kahunilo takat e bayak si kametsew. Si kahunilo takamikisi bayak si kahunilo takakilo bayak amama pekhaan. Renak takulak sa arkwi choko si shayalinkil. Mutho kaan akwi li angelak sa lihunghong si kooperatiwa si rishli aw, si rishli kuchinink. Utkwing anakabano, Takakere tal na karan. Mare takakul ho na kulman sa li alinak ho at yung kuchish ko sa balerikin. Nakhun nishkyash pe takulak. At mare kwan li komon shlub sa pe shlub e manashka na uting kachik shoy li para kwan tentoti shrali na shlub. Awan inka jik shoken. Utahanrak li inka na mang sa likungkong chi kooperativas na marikwan komon na marikwan asosyados at yan makanachi makawachin inash chol respanukil kun li angel. Walkuchik nak natiki pa man respanukil kun ak angel.
Maring aje kahunilon na kulakje ko maret ng aje kahunilon na kakulupa o nakakye karwa eta kabanuhan ma usilal di shkamjak tema ka na shkamjak aban par shkoli pa kaushlepal re komonil par shkoli pa kaushlepal re kotlik re el chubek kaun natin katapakye us kabanuhak o kenkoche kahunilon ut takanaw na Toshkatauli barkuantio kojish hayalingi. Usta kuankli ka ushinga us, usta kuankli na lebinga us. Abandish kialil rakhli na ahman malasish kialil rakhli komon ta okeng. Reshmiki singkila ka angel haan, reshmiki singkili ka us, reshkelon kili pek, reshkelon kili ieta andikyo kojish kultikan kila na kuan. Renak. Am tohwar kuita ahman. O cambie es panakakua, es paspeitzen, asociados, sus asociados, el jujo chico operativas. Ni yo que es chisque vale, chol, rabin que es que abscus fe de cubera, nakuan chiruli saqueu kain, nakabantu shi chiruli gona na kikeke, nakabantu shi akui chiruli akua dios, que tamatan nashkea an, renak, nakuan buchikun kamoka. Salekia? Juan Humpat na numeri loklahonal aban nakoksiji kanchali kachkol malak nakookenji kanchali kachkol sa lekyan kreshkos bali hongkokji kaush kreshkos bali hongkokji na le aban di na ahman kakwi naktakataw takal ruho kanak na oksimang nakalpay li kopeta li nakakaushla taoken kre naktakataw ruchichabi ni nalip akli na kabano. Aban, yung anakak na takan na kyal kakwi ko ay talil. Yung anakak na kyal takan na ko atina kyal ko serakik malak kyal takakaus na na kyal risintiligonan na kabano na rin sa lipuk na si bale silal mga kwakaan ni nakakaan shteng angkilish taus likomon linarak el kyubek ni nakakaan shteng angkilish mikisingkil Lishkaush lihunhun chi cooperativas, lishkaushe biblina ke holomin reli molam hunhun li cooperativas li kwanchiruli molam fedekovera, okanak nako ukenza leikien, okanak nako ukulak rakslal kutan, reken lishte maga ho akyo kochar chishkultikan kil cheru rubelah, ebli kutan nakshen omechak malak chiruli lorlak kutan haina nakkwan, kianchar kachkol nakakel kakre, deltobi tatasik, Ispeil chanru nak sa komonil yo kochis mikisinkil yon hukchik angel nak chika hunilo akwi takapakoli iek to takong mayakli kendi ralal utinka takakanap sa ispeen hun malakwi bakwi bli komon inka takakanap kakwi sa ispeen ebli kyo kepshke bas chochis kolo minkili pa kooperativa ten to pan kilak chanru nak to keng kilak chanru nak to takong Cheta hunilo, renak, we, champin lid, rusila li angel, li ta elk, li ta katao, cheta hunilo, naruna ko uken, cheta hunilo, naruna takyala rusila li, at angel haan, champin shtel, apan, we inga us ta elk, aran na chalbayak li jahkilal, kaut, sashkabanak, Mareka kwe za shben li kyokepchi holomin na shikli iya utli chaali kooperativa di asociados uta asociadas chanchanta kwe inka ashi oken aban kwan nakaran na chal li kihok li mahekwan li tochok ipchi atin ut inka na afman kaan talihunhu chi kooperativa kajalak ikakre es komon Renak la o yo coches que balik as chenapal. Aban, o tahultico cuchic cherujon su tafanakuan y are takahunta etike. Rekin halanchik molam, rekin halanchik chut, rekin halanchik cooperativa. Lik takasik ban haanak rahlal yo coches ashpali, arquan shkabanu, li arquan shkatau. Chiruli kutan shumechak, chiruli posh numechak. Chiruli chiap shnumechak malak chiru ebli chiap liak shenumechak Tento yoko chiripanak inka ho shkabanuchak Chiru eba kutan malak chiru ebli chiap ak shenumechak Nishmanukil hon hukchik angel Tento yoko chiak obresin
tento yo chitang nik angel apan tento yo akui chichabilok ispanunki uta anvah lita shikwili kachkol lita shikwili kakaushleban nga taakoy bani na kwang li hachokin nga taakoy bani na kakwang li komon te kanas eskitok be na kakwang li komon te luk chekahuniloban takachilokin renak yo kochisikbal ni kahayalyom renak yo kochisikbal ni parkwan kahayalichak kubelak marechururi loklakchiabhay yogan nishkakumon nishkanakakwash kaspezin ni khutika kuchi konsucheru na chukulak salekyan krikim lishtek maga utsa ishkakik na kwa kuchik shpanchushin kilcheru li honan shikike re rakin kilchikia shkush fede kubera